0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: O te whatalo whatu Samoa, i lau whasau sau ngal nei tai au fau, le aso ngā fua aso ono o iulai, lua afe lua sifulu ono. Ma alor malanga manuia, alo maia, o tala fau mai au vai whanua a wā lau whasau sau ngā. Tala mua mua. Ole masina utua na ia yuni le na tali malo ai mtanga luenga wa wa unga fasa inisi le a au Marine Science at University of Otago i te mai taifa ya unga mele universite ya wa wa Samoa the National University of Samoa le sunga ya Dr. Hallelujah Taise Willi o ia ole faululunga o sa ililinga po research ma o se scientisi si inia mtanga luenga Marine Science at the National University of Samoa o te mai taifo mai o to fa manino na fa wina mai malono whaelonga maualunga na PhD mai le Universite o Vitolia i Wellington. Ilana saunoanga lalea i Otago sa aia saunoa ilana pepa whaulu talaina Overview of Marine Research i Samoa. Meise o la matia o le au malasami ma minerali e ala i kasa o ona manisi. Meise o suinga mafua mai i suinga malolosi o le tau. O lipatia mai le whaatele ina popole o pule a onga o a onga maualunga ila tunu. Ile tele o mea o lo tala sanga ina mai ai latou. Ma latou a onga ni mtanga luenga male malo. Ai lo tau tele o lo tau mfai. Ina ia au sia ma anga ili lei a wa onga male lango lango. Support system. Mo fana wa onga yaso fai pea. O le nei reporti na mo mai si saidi ilinga. Na fatino ina ili National Survey of Secondary Schools lua afe lusu lima. Le eta ita ia New Zealand Council for Educational Research. O lo faalia su suenga. E tu sa marvaris Rono pasene o pule aonga, e tare tonu o lo tere na wamea, o lo tala sanga ina mai aonga, e le ngata i lea, o lo liputia mai pule aonga le fatele ina, o lo itaure lango lango ina o ta mai si aonga, e ei mana aonga fa pitoa tau soi fua malo lo ina o ma fau fau, e meise le tele o fa fitauli, o fea ngai ma ta mai si, ma e si lia ma le fasul pasene o pule aonga, o lo tala sanga ina fisosoani, ai ele o mawaina le fisosoani, pe a fatu stusa inisio au au nanga e peo tangata whainga luenga lau tele. Ia o nga mau au nanga tau soi fua malo loina hon ma fau fau o ta maiti ma tala vau. Tangai lau penga ta whailangia mtanga luenga a o nga mole ato anga le neisa a ili ilinga. E toa faa se fulu festivals pacifica. Umae ona te awina ma faalia e se upenga ta whailangia o lato utala faa soropito. Lea na faa la wilo alo ia ele maasina o tuanai. Lusuru ivo yuni lua afe lusuru ono. Mais fata noanga on Pacific Days PM men malafiona za taifono pacifica festival Aotearoa le sunga ya Philippa la ofiso na ia ta uai o se nga luenga wolota usanga o nga lue ili fala poptonga fata si ima mtanga luenga le aonga a mese fala poptonga o nafa manei festivals ili atunu atoa a wale se umaluina o nei mea sina o le tala fa solo pito al pacifica malana fainga malanga e ala ineita apenanga fa pitoa po festivals O se sue sue nga talwe nei ala Universite o Teknolosi Aukilani, AUT. Na wha maoni ai, o nisi one one lanu, o loo i malai ta alo al whanau. Lea au fiaitu a inga e pei o le EC Rainbow Sand ma Creatistics. O loo i ai le asbestos e mafua ai le kanesa. A wai ma whai ono fele leile e le taimi o talonga ma pepesi ai. O le mana vaina o nei vaila au ona e aini la matianga tele so i fua malolo ina. A whai alo e a fia pe o faonga ina nei o neone lanu. Po e si la fiel faonga ina e malai ta alo al whanau. Ta ofi lo al faonga ina. Ta ofi ta mai ti mai ai. Ta nga i penga ta whailangi ale embi. Embi ai i malamatanga luenga wa onga monisi famtala ngā tili. Ile nei mata upu matu ia. Tala whaiu, u whaalia mani no mai e sui para mia o le tai tai o le Act Party, le a fionga. Ia Honorable David Seymour, o lo fi nau malo si lana party, na ia whai ti ti am tanga lue ngal malo, mai le fast food tolo lo iai nei, i le sulu iwa, masa noa ia. O le tanga lue ngal tanga tu paswika po le Ministry of Pacific Peoples, o le ase atu i lalo le tanga lue ngal o le ata ua, o le Home Affairs, ma o le afia ngai pia mga lue ngal a wale malu paswika, pei ona iai. Ia o tato talafo wia tu fasia fali wina talafo a walo sila fia manu ya peo e Samoa to fila unina kirifia lai radio 531 PI tasi olua tasi lua famo soifua

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mwanea weki pe malo ele tonga tope ko flipo mutulalo pe moyongo ngo aho moni te ko ni ono si ulai wa fe ua o no. O ku whailongai make he foki he wikeni a elea whaka klipasi he funwani. Ko konga bea e programa ono whatolonga e ngahi lea o e kakai pasiki te lia na amore. O whafofua ki he kakai klipasi e toko whaafe, na nau tohi kakai i Nusilani i he tohi kakai whamuimui. Ko klipasi o ku tako ko e matakari mai kolonisia, pe nai kolonia whakataha ia pe me motu ko ia ko Elise. Ka i he ahoni, ko uia Elise ia ko Tuvalu. Ko lahi o e whanua Kiripasi o whafuafua ki skua maire e tolungi au taha tolu, pe ko e skua kilomita ia e valungi au taha taha. Whahoa atu ia ki tonga, ko e skua maire foki e wangi au valuhiwa a tonga ia, pe ko e skua kilomita e fitungi au whafitu. Hange ko tonga, o utau movete i he oseni o whafuafua a tonga ia ki he skua kilomita e fitu kilu, kai whatahoa ki Kiripasi o ku tolu poi nima miliona skua kilomita ia. Pe hange ko e lau ko ia a e palofesa e peri hau ofa, ko e kakai ki tau tolu o oseni. Ko e kai ngani una o movete atu he ngai tapa kekehe o e kolope au ki Fisi, Solomone, Nusila, Naulu, Tuvalu, Vanuatu pe mu Amerika foki. Pe au whafuafua ko nau toko lahi, ko e toko taha kilu ua mana. Pea akulau ko e Kiripasi ki Nautolu, neongo e naunofo he ngai funua muri. Ihe wikeni e o atuai he Retio Pacific Media Network, a ngai polokalama me o tau kainga Kiripasi ko ia i Aotearoa, ke whaia i aki a e whanau tupu he funuani, ke puke ni maa a e naurea, moeanga whafunua a Kiripasi. Kamna Maori pe koe whawhilo aki, korapa pe koe malo au pito, tia po, mo mea. Oku taumua a e whae wha politika re koea a e reipa ke whai haririu a e konga lao whikau ake ni pe mo health and safety. Oku uhi ngaini whikau aki mo ngahi api ngā aue ke malu pe mo mo ulerei. Na e whakotufo ki he pule anga lolo tō ngāia ke tō a e lao whikau aki mo mo ulerei mo safety ko uhi ko ene kai taimi whakamore taimi pe tō ai mo e toka ngāia ki he whakotutu o ngā aue. Ka kungalahi e ngahi ausia e ngahi whaameri, e taimi ko ia kuhoko aiha whatu tā maki o la vea pe moreha mo ui. Ko e taimi rewa ia u tau whaamalo i aina e aiha pāre tua ma e ngahi whaameri. Ko e taimi o kuhoko aiha whatu tā maki o kuia ia e nonga, pe a whaamalo ngahi whaameri na e la vea pe iai ai more ko e uhi ko ki whakanongononga ko e ni. O gai foki pe mo ngahi whatu tā maki a inu silani na e hoko. Ihe api ngā ue pe a kukei whai a whawhetu taki pe mo ngahi whatu tolo ki ai. O hange ko e maina i he motu saute na e hoko ai e whatu tā maki pe a pā pe a kukei tāpuni ai pe a maina ia ko e ni. Ko whetu kua ki ka loaloa pe ko mea kumahino na e more heni a ngahi mo ui ko e whanau. Ko ngai hoa Māori, ko e kakai o kuiai ho na ngai whaamiri o kei mo ui hea honi. Ko e whatotolo i o e ngahi pa anga porokalama whapolitikare. Ko iai e ngā loko o kuhoko i he whae national pe mo e green, whekau aki eni pe mo e fuatu o kuwhai i he whae reipa, ke iai ha uniti ke nea ngā sivi mo fuatau tau a ngai fuatu lao i he wakai atu ko ia. Ki whiriwhare area o e tauni. O ku whakakaukau te taua national pe mui whae reipa. O ku totonu pe ke iai ha whaunga whakapa anga ia ki ngāwe aki he tau whiri koe ni. Ka kui kai ki nā loto taha i he whaunga ke kamata aki. Na pe e ha toko taha tau kapo ia o e whakapa anga. Ko ne whakotu uatu ha uniti kene rewai a e whakamore ma e ngāhi whae whakapolitikare. Na pe e ha toko ni taki me he whae reipa. O ku nau pōpō mo ki nau tōlua ki he whakotu koe ni. Pe wasi māo pe mui whakotu utu uia ki he whaunga ngā ue. Nei pehe Barbara Edmonds me he whaereipa, ko ene he whakotu u, ke iai ha whakamatala e pāki, e a ofisa whakapaanga whakawharearea, pe ke tuku mai ai e whakamore whakapaanga ko ia a ngahi wha i whakapolitikare. Ko e taha e ngahi mea whuowo ku hoko foki i e ngahi apiako, ai tu whātu ko ia ai lunch ai whanau ako. Pe au kiai ai whela waki, pe au kiai pe mo ngahi loto ke he kehe ai. Pe a kua tuku mai ai e ha taha ia o kaupure ako, ai ne whakakaukau. O kulahi ai whelau aki o pehe, o kui kai whiunga, i kai totonu, i kai kisai. Mo hafua e ngahi whakaanga a kina autolu koe u kwawhepaki ke fuatu koe ni. Pe kui ai pemani ia kuna ulau ko whakamore paanga, e u fie mao e paanga e koe ia ki whakarele o ea ko. O kui ai mo kau whakaanga ia o pehe, o kui kai totonu, he u taitaha whafanga pe en whanau i ap. Kau kuhinga e pule a koe ia, koe taumua koe o e mea toko ni, na e taumua ko whafanga a e whanau. O kui he pasifiki foki he taimini, haongo senato me i Falanse, ko e konga beia o e whakamaafana mo tauhi o e wā koia o Franse mo ngā hipureanga o e Pasiki. Na pēhe taha ia kau sena toa koe ni, o ku iai hafatongia maho inga o Franse, ke ne popo i a whengawe aki whakamaaman lahi koe a ngai funua o e Pasiki, pēhe teke i aki foki, ai malu, pēhe mo e merino i he nofo he Pasiki. Koe ongo sena toa koe ni a Christophe André Frasa, pēhe mo gi pēna rock, o kuna i haa mua he tai min, pēhe hiri e na o atu koe ki he otu moktu kuki, i o nou sila, koe whakatala noa e pēhe ki he malu e kau a funua o e Pasiki mo e whengawe aki lerei. Na e lawe ai a Monsieur Frasa aia, ki he tuu koi a Falanse, koe tākanga mahu inga ki e ngahi funua e Pasiki o kawai a New Caledonia, uvea pe mu futuna, pe mu ngahi funua la lahi o hangi ko Siapani, Amerika, Australia. Na ne lawe foki ki he mahu inga o Falanse ki e Pasiki, pe ne pehe o kuiai pe mu ngahi porefo o uia i he Pasiki, pe au kufema o ke tau tuu fuataha. Ona whakataata aki, ahono tau i koia e whaito o kona tapu, pia moe kaiha a whakamālohi koe o hoko i tahi. Whakao sipe, sipo tipe koe a kapulu, na e maria bito e whetaulaki koia a Franse pia moe olopeleki he whakao singa wike ku osi, pia na e whai e foki a e matangata aia a e kau Franse e mo na whakahovare i koia a e olopeleki. Ka kehe ne ikuna pia olopeleki tolu wha ke tolu o i he fuafua whetaulaki koia o e tau ni. Ngatanga pia ngon kua kok mai makitau tole aha koe ni whatanga peke mo mau haa lere, mo haa wiki lere, kamna Māori, e korapa, mo ti āpō. Pe koe pehe I he whakakiripaisi, mahalo opito, mō me aha.
2: Kia ora ana, hi everyone, this is Annie Crummer here and you're listening to 531 PI on 102.2 FM.
3: Yeah!

tēnā e reira e te reo i mene no koto e te tangata tēnā te akatangi i ati no koto e no tātou kātou toa i roto i te arani e inara i roto i te tuatau ni te eretu ni te reo aroa ki ta tātou tuma ane ki a Joy te reo aroa rā anō anga ki aia ko ia te taiati tōna mata iti ki te rima i inanai a kene ai ko akamaara mātou i tōna rā anō anga iti tai anga tōna mata iti ki te a no rera te eretu ni te reo aroa no kone atu i ākum tōku tai ake e pera katoi mātou kātou tōra ni i runga i te rātio e irinaki angai ko mataora ko i tō rā anō anga inanai e korira tō ngā mitua i te spoira i a au i tō rā anō anga no rera kia mawaka imene atu i te reo imene no ou i roto i te e tuatau ni

Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata, ka reo nā reo. E iti tangata ia, ka reo nā kōrero. Te iti tangata, ka reo nā kōrero. E iti tangata ia, ka reo nā pāsireia.

ko te ta to ki te openga o te tu anga program ki ko to te o mitua te tamariki e te o taeke ma te ko putanga ta ki vai te aroa o te tu ki roto pu i ta to ka to to mi te ni e te o atu te tu ato e arawe ka o wei ta to aka rongo mai ati e petoma ki mua

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Manalo maria hoi ki pa malo e lea tonga tope ko u flipa maturalo mo ongo ongo a tu si te koni fito si ulai wa fe wa no. Kam na maori. Ko e wiki fukeni u fuka ilonga ia i lea fuka kiripasi he toko fa afe ko ia na nautohi ki nautolu e tohi kakai koe o nu usila ni ko kakai kiripasi. I he taimta tau foki o fafuafua ko i kakai kiripasia o nauto olahi e funga kolope o fafuafua ki toko tahakilu wa mano. Ka kumu mea i koa koe pureanga o kiripasia o kiai ahono palestini. Pea ufiria me mane aba maunga tambu a ia koe fare alea a ia. Pea ufakatau e faa, pea lawa foki e palestinia o taki e fonua o tuotolu, fakatau faa. Ko e whare area, aia uiai ahono kau mea mipa e toko whaango fulu maa ua. Pea uiai rewa pea moe toko tahaia kufiri e he kau banaban me he motu koia ko rambe i fisi. Pea moe aaten tsen ni are e kufa nofo whakata ufa. Pea kufiri foki he palestinia a e kapineti a e toko hong fulu. Pea uiai pea moe kosiri o whafeitu me nga hi motu. Kamna Maori ko e whafei loakia moe whetapa a e kiripasi i he whetaulaki. Oku uviritaki a New Zealand First Year ke nofo ai pē ai totonu ko ia ke whiri i he whiri whafufonga ko ai whonua ko toko tahsi ti seni pē. Ko fotu la o ia ko whahu atu he New Zealand First ke oange pē ai totonu o whiri ia ke ha toko tahsi ti seni o New Zealand. I he loto ngan fwke o lava e kakai o ku nofo whakalao he whonua o whiri pe aku iai pe mono makatu unga. Ki he toko taha ko ia oku nofo whakalao he whonua ni pe oku tau mua pe foki ke nofo. O iai ahano makatu oonga. Tau te whito ke toko taha ko ia oku nofo whakalao pe he whonua ni pe oku tau mua ke nofo. Nei pehe Winston Peters, oku tu ia ko e totonu e nia a e toko taha nofo whonua pe oku mate aki a nusila mo nofo he whonua ni o langa ki he kaha u. Kuo whopapau i mai eni e ahi mai e palemia ko ia o in o intia na rendera modi ki New Zealand he weekend. Ko e ahe fuko e nia, ko e konga pe ia hoko atu e area pau na e whamu oni e he ongo funua i e peleri. Na e pehe pale mia e ko New Zealand Chris Luxon, ko e ahini o kwa historia. Pea kulanga e foki pe moi fuko tutu ia e whai national ki he whiri ko ia kahoko. Ai nau palo mesi ko e te nau whamu oni ha area pau mo hangai funua ke e kehe e fitu ki he kaha u. E kauhenia Brazil, Switzerland, Argentina, Bangladesh, Nigeria, Uruguay. Pea moha whewhakatawa ki tawa tāina i e wākoe mo i Ulope, ai aku kawa ia Ailani, wahe whanua Liechtenstein, pea mo Norway. O ki ai foki pea moe whainga maari e ke whainga oe aki mo Saute Afrika, Toake, Colombia, Morocco, Sri Lanka, pea moe motu ko ia ko Mauritius. Nei pehe he pare mia, e whainga e pehe whai national lia ke mau angahi matapā mo ngai whainga maari e, ke tila mo e ngahi whonua koe ni, he tene whakatawhi mai ai e ngai whainga maari e whaka ekonomika ma anusila. O si whepare aki e ngai kolo e saute tau te whetu o ki taniten e haviri, pea mo e hou koe ia ai tahi. Whetu koe ia ko Mosgil, o kuna ungaunu he uhalahi, pea alota amaki, pena e whaka Aki e ka e ngā ia he pōkakato ane a fi e he haviri mo e alata amaki. Nei pē he koe pule kolo. Neongo pē e kua holo e haviri ka oku e sia a ngā hei whakatawhi mo e tawhenga vai ko ia o e kolo. Nei pē fōke o kua iwe sia pē mo ngā hei kolo ia whakasaute pē oku maho inga ke nau siofi a matangi mo e haviri. Kua tuku mai he o ofisi ko ia o e ambasto Amerika ko ia i Nusilani. Hare tuku tala ki he ngahi funua o e Pasifiki. Ke ua mua na whai ha tu Amerie ia ki he ofisi o konsela Amerika ki ha ane tufa tufa. Ko e whatokanga ia ko ini ke ua te nau hapai. Ko e whatokanga ia ko ini ke ua te nau hapai ki si aina ki ha ofa pe amanaki ki Amerika ki ha tokoni. Tane pe foki u giku ke nau whama mao me he tufa tufa. Ka e nofo ki hono hake a ki i ai whonga whama maketi i ko ia o e fua o e nau ngā ue. Ko e toko tahata tau pe foki, o ku ampastoa ki ni ue kuk ailani pe mo haa moa. Ko o toi e wakai he komisiona ko ia ki he totonu a e tangata, a e totonu e tau a taina a e kakai ki he lotu i he fonuani. Na e tuku mai ai hafoka mata ala ia, na e toi wakai i e whainga maari e koe ni. Na e whakau foki he komisiona a ia, hiri hane o mai, hangai whakau mata ala o ku whakau, ke toi toko lahiangia ki nga otoru koe, o ku launga, ko hi kono ohofi mono whakau mamahi, o ngahi community, ko uhi ko tui whakalotu. Nane pehe, ko nusilani ku kamata ki asi mai pe mga hi ngā ue whoma mahi ia. Ko e vae ua ai whonuania o kui kai ki nau lotu pe fie whoma oni ki a nau tui o tua. Ka ehe taimta tau pe, o ku kei whakapapa i pe ai lotu ehe toko lahi o i kakai o e whonuani. O kei foki pe mai whakatoka amatang maalo hia ki he whakatoke lau e Pasifiki ki he motu ko ia ko Guam pe mo Mariana Hahake. Ko ia ku whenga ia e kau ngā ue whatu tamaki e ki whanofonofo e kakai koe o tu i he tuunga fatu ta maki a enau nofo o ave na tol ki hafeitu o kumalu. Ko e ngahi motu koe kuwesia o kawaiya Guam bea mo Northern Marianas. Ko e whamatala me he ofisi wakai matangi ia upehe e a ua matangi ke kilomita e huangiao ni mafitu ki he houa. Ko e whakatokanga e laofoki ke a ua matangi ia ke tuunga ufatu ta maki pe tene whakatupuai pe mo e taafea pe mo ngā hi haha ke kehe o alfataha mo e taafea. Ngatanga beo ngongu kukoku mai maktatole a koe ni whatangu peke mu mauha o lerei. Ko a flip motulalo, tu a what. 531 PI.